Oki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo ojo friday jimo oloyin ojo pataki pataki ojo logo na loni to je ojo kerinla adajo ojo pe ada ososu ko oni gangan la side ipade agbara nla today is 14/08/2026 and lo gbadua bi the prayer of if bi iwo olohun ba le fun mi ni omo bi iwo olohun ba le fun mi ni oko mo ti fe de church eyin ayan fe e dide nle e ma bo ni bi pepe oni to je ojo iside ipade ipade agbara ta tin kigbe lokan ojo kan gbogbo eyin omo olohun te ti de comfort life ri boya o wa nbe tele ni won le oku nbe ni o le ra re ku nbe ni o wa nbe presently ni o gbogbo iwa pata to ti de be yen ri emi olohun ni ko wa damage mu wakati kan ati ogbon iseju pere pastor dekunle epaphras wo li yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan inu church wa titun odo won e pari e bo won pari e won o pari e osu kejo yo gbodo lo ko to do osu kejo odun tin bo olohun se nkan bayi se nkan bayi se nkan bayi laye mi in ta nbo wa se laaro iniyan lagbare ni to laye atohun a pe ni covenant prayer adua majemu in a new auditorium and olohun ba nbo o ni gbagbe isele yi ti jesu o fi de e ma bo n bi pepe kin ti e to so nkan kan e ma bo wa do bale wa kunle se ri laaro yi ma kan mo gbe oro awon good news awon ti olohun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma mo gbe leyo ko kan gogo se nje ti olohun mo gbe nbe lana ma tun gbe we loni na gogo se nje ti olohun so ka to se nkan kan e ma bo eyin wo le fe bo olohun do wo po laaro yi abe ti ba do wo po to notice pe o bere si si o daada e wa do bale nbi pepe e ja jo yen e ja jo dupe lowo e mummy e kunle daddy eyin e do bale ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mrs temitayo odekunle

0: abamolo afe wa damage muni oda so le foke kajo hallelujah mesan. Somebody stand up and shout hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nice. Gbogbo eyan omo Olorun e mu omi e mu dani se mo pe 6 la bere la we adua ta mo gba ni 6:30 omi number 5 o ni se pelu ore ofe o tun bo ninu service la we lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bottle water kan dani mu omi re dani omi na wa nti o ti but samu omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti yin na ajo gbadua po ni 1 and a half hour ni 6 to 7:30 bayi elekeji bo si se pe elekeji lo fe wa iyen ago mesan bo si se eleketa lo fe wa iyen bere ni ago mejila se ago kan abo bo ba si pe ala ago meta na ni ti o fi di ola di ago mefa e je so pe ti e di 7 ni ola marathon prayer ni but ti e ke se dandan mo duro to ba ti pari eyo kan 1 and a half hour mo lo and interfere se laaro iya to gedegede nbi o ba duro si mo sumo be o e wa gbo nkan mi ni wa su kankan laaro yi ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iran lowo olohun gba to ba to wa di inu service loni a to mo so siwaju ati siwaju si kini kon sele olohun ba ngbo and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri le mi olorun ni ka kojo so o le mu passport ye dani o le mo ja re dani anbo wa damage mu adua silo la nbo wa gba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi olorun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan fi dile si omi yen tin ba ti gbe gbogbo awon testimony ranlowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo mbe gbaya ni igba mesan emi ni ranlowo kan an ba se nba lo yi eyan omo Olorun Sunday ni o je holy communion service Sunday ni o je holy communion yi sin abami ni ni holy communion service ti nbo yi mo ve le so pa se ru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break holy communion lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere to ti olorun ojiji nbi garage yen and meji ni ma fun awon eniyan bi emi olorun se so holy communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church
1: oruko mi ni adeola ogo mi de atanda ola mi dokun
2: e to njoko mi
1: mo dupe lowo olorun alai mo dupe lowo olorun to wa ninu ijo ti ko kuro oba to po aidibaja isha aile pin ikin olorun to po nipa ti agbara owo kenbere bija balogun nile balogun lodi oba to nsaju ogun lalo to nsaju ogun labo kini won eya juda oba to duyan mu yan mu ninu woli ode kunle epa fa mo dupe mo
2: won lo ba to nduyan mu yan mu nu yi yan mu yan mu
1: mo dupe fun tolorun se ni last month nigba ta wa si 77 car lo bi
2: ki lo bi
1: car ni CRV 2000 kini mo de sha mo sha lo sodo mama lojo yen tori emi yen so fun mi pe se mama gbo wole ri se bi mama lo nse birthday ti a n ba won oyo next month ni birthday ti e na which is tomorrow o de bere nkan to fe mo ni ti ba ti sile kon e kon fe mo si gbogbo yoku mo ba ni oke bi mama se gbo wole wa mo wa ti mo fi de aye mi car ni mo sha
2: pe car won na won ki gbe pe car la won fe e je n bere ki lo fe gan sida jesu oluwa
1: bi mo se wa daye mi mo sa kenu mo mo sa gba adura e leyin igba ti mo gba tan gba ta se tan mo yipo mo ba lo so bi mo se dele mi wa laaro ojo yen kin to de mo ji bi after 7 o dun mi tori en to mo wa n gbe mi o ti to bi 3 months ti o fi okada wa gbe mo o ma n dun bo mu kan wo njo yen pe nkan to lohun fe se ko se fun mi so bi mo se wa di last week nigba ta se holy communion service so oni onku mi kan ati kekere unlike ajo
2: ege
1: so won wa sha ni awon fe ra car won wa ni to ba mo eni to je dealer ko sha ba mi ibere mo sha ba won make inquiry to my surprise won sha send gbogbo orisirisi moto mo an ah won so pe meji la won like ninu awon moto ti mo send yen won na won like si abi awon de like big daddy mo wa ni

0: So any one can send details some affiche iwe moto mo wa ni o ni ke send details o so won se send details ti won sha send e no ba mo wa ni ikeji nko no ba ni send details e
1: won ni send ti
0: send details mi ba ni se nko to be se ko ma de ni e duro pe awon ti san o ah mo ba de send mo sha wo pe ah so se send details mo sha send e to my surprise bo se dipe ni yen pe mi pe ah information ti e won ni ka lo fun keji mo ni eh bo se so fe mi na ni bo sa se san owo yin
1: won san owo moto fun yin
0: won ni yen mo wa wo ba pe a se be na ni
1: adua
0: do awon agba ko kilo ni ti mi bere marun mewa
1: na wo bayi bo kon to pa fe nu so po fe e de wo ye awon to le se ami orun yo never Mato yire. Eke ka mi da. Sida ki se gba te yan ba to ra ko to ni. Awon ti ora nkan fun o ti won bi se birthday re. Ka won bi se birthday mama yi. Lai na ti sin gba ki emi mi mo ko yon da.
0: So, bi mo sa se pe won ni e mo wa ni a. Ta te ra yin si pe plate number ati awon kan won ni se gbogbo e.
1: E se gbogbo e ke je mo ye.
0: So won sha ti se. So nisin nkan ti mo wa ni pe e ba mi gbadura fun.
1: Mi gbadura be ni.
0: Ba mi gbadura fun tori ati kekere na lati fara wa be. So mo wa fe ro awon eyan pe Olorun gbe nbi o. Olorun gbe gbogbo awon eyan to ti wa bi ti nipase mi mi le salaye but ko si awon kan wa ta ko ra wa jo secretly. Apera wa ni Kingdom Announcer of Christ. Anything that has to do with this ministry, la man dawo fun.
1: Le man dawo fun.
0: Anything that has to, anything. Oh, de wa simbi. Ko wa sigba ti mo le pe won bayi. Bi elo. Ma so pe ye bayi. A de oya fi se nipasẹ be yen orisirisi nkan lo nse ni si won. To di pe elomi ba gbohun papa mi to ba wa gan. A wa ni ah wo baba mi ti de wa so gbe won dojo yi ani mo ti wa lori online bayi so mo dupe Olorun so mo fi
1: ebe yi dupe na we e diju yi bo se diju to se ami ka re jade bi ma di da ko nkan re ti e ba se nto fe ki gbe oko mi jade Amen. Sit down.

0: Nice. So bo go bi te ba tin gbo mi ka to mo bo nu church se ri la ro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o by the 7:30 alakoko pari adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba bi di 10:30 yen na pari eni kan ni se tin ba pari ma mo lo gbugbe eyan omo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere ni 6 yo pari 7:30 imi o bere ni 9 emi o ni ku nu church ti ti bi o se di ago mefa aro ojo keji ngbo ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyan eta ba se moju so aba mo lo a fe wa da majemu ni lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage yen.
1: Oruko mi ni Mustafa Omowumi omo ijo yin lori afefe ni mi baba mi Olorun pe ojo mi loju ni gbogbo ne lo ngba ni fi ya mi lenu nitori ni osu keje odun to lo mo darapo mo ipe yi pelu opolopo gbese
2: gbese
1: eh ni baba mi
2: o telo
1: o le ni 5 million
2: aish
1: seta ti ota mi je oro yin sa di ironu mo wa ni aburo mi kan omo iya mi omo to da ni omo dada o nbe ninu ijo yi bayi omo elo wa so fun mi pe se mo ti gbo nipa ipe baba mi odekunle pafamu ni mi ti gbo oni ki ma gbo program mo wa bere si ni gbo program nigba to jino su keje odun to lo o mu mi wa aye ko le meje
2: nigba e meje
1: ni dadi nigba ti won pe ore majemu ore abesi mo sare jade mo fi 5000 le nigba to tu do
2: e wo ngbese ti to nsan
1: mo sa n wa gbo wa sati ko ore majemu iri pe owo ti baba ba pe yin ni pe mo n jade mo file bo bi mo se file ti mo n dele olorun pe yin ya mi lenu instant gbese yen die die die nigba to wa di april odun yi mo se ri pe olorun jo mi loju lo na tin te lero aye mi ba yira
2: aye yin yira
1: e ni daji olorun wa pese moto fun ni mo de gbe wa yin be nbe
2: gbese yin ko
1: olorun ti san
2: e ti san gbogbo e
1: ti san lo nara lo ne
2: e ba tun gbe moto wa Hello, Dabire. You are loba, I'm loba. Well, we must.

0: Nice. Gbogbo eyin omo Olorun wa gbon ti mo fe so yi. Ah, in ta fe se laaro iya to gidigidi. And wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo ilu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri. Let me Olorun ni ka kojo. Gbogbo eyin omo Olorun, e mu omi, e mu dani se mo pe 6 la bere laaro yi. Eh, adua ta mo gba ni 6:30. Omi number 5. Oh, o ni se pelu ori ofe. O tun bo ninu service laaro yi. Lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bottle water kan dani mu omi re dani omi na wa church o but samu omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti yin na a jo gbadua po ni si omi yen tin ba ti gbe gbogbo awon testimony ran lowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo nbe gbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan and ba se nba lo yi eyin omo Olorun Sunday ni o je holy communion service Sunday ni o je holy communion isin abami ni holy communion service tin boy ah mo le le so pa aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break holy communion and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara Olorun to ba di Tuesday on the 18th yen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba wo ni odekunle epaphras lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka no tin owo mi je n fowo mi kan mo re 081 6737 kan 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kona nu bo ko yin o ba yin ri flyer 081 6737 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o
1: oko mi ni Mustafa Adejoke mommy mi lo ma wa si bibi yi to ma ti wa nbo lati 77 shop mi no ma yasi o ma de omi atowo wa emi na ma mu
2: e mu nbe bi a ti wo lokun la ti wo renu
1: igba to di match emi na tele won de igba ti mo denu gate yen mo so fun Olorun mo ni wo Olorun emi na fe ni ready to wear factory
2: ready to wear factory
1: Mama produce aso small shop ni mo nlo gba to wa di 77 march yen ni mo wa o se di april the middle of march store kon ale gbe shop mi o to be times for shop mi so awon ni to wa nbe wa move out baba to wa ni be wa ni se mo ni interest ti mo se gba ni
2: e gba shop mo
1: be ni mo wa gba mo the first one yen mo fi se office mi ibe lati man pack oja so the second one yen ti mo gba yen ibe wa ni factory mi a man produce ready to wear ni all sales a man ko si bi ta ken send there lo so
2: olowo lojo yi olowo re e wo lowo
1: so Olorun safaye gba mi emi na gba awon eyan ton ba mi sise to se wa di 7
2: e lo mo se bi melo
1: 8
2: ah e je wo video olowo mo lo mo yi ah ah wo vision this is a vision so won ran so e wa ko lo si awon iluwo
1: UK ikise mi de Canada o ti de UK o ti de America o ti de France o ti de Ghana o ti de Australia and can send there call us Australia leni
2: loni the fight in the lion is not in the size of the lion emba boju diru sister mi lo ni akinkele lohun we mo sare ki from this place to Australia to Canada to United Kingdom to Germany iwo awon tan wa ni awon tin ba wa ba dollar jere because awon na tin ri nkan produce lo son in ti nje dollar da naira mole gogo yin o dide lati se nkan ta ba ti se nkan bi dollar o se mo ja naira ni e gaju bayi lo oju mi na ni o se ti okiki yin o fi kan odomode olowo
1: da to wa di may mo wa 77 may ati pari program gosh yen po gan emi ati mommy mi ẹnì kan wá tẹ bàtà mú mi mi so wọn lọ́wọ́ fẹ́ padà sẹ́yìn lọ mú bàtà yẹn mú nígbà mọ́ ẹ má lọ mú màá bá yín ra èmi mo wá bọ́ síta ń bẹ̀ mú níwọ̀ ọlọ́run mọ́tò ẹ̀ ti pọ̀ nbí tèmi náà máa jọ ìní wọn èmi náà máa páàkì tèmi náà síbi ibẹ̀ yẹn mo wá lọ síbi ibẹ̀ ni mo gbà bọ́ síta
2: ẹ gbà bẹ́ẹ̀
1: ẹ ibi tí mọ́tò náà máa páàkì mọ́tò tèmi náà sí lélẹ̀ tí mo ṣe wá jẹ́ ọjà gbági mọ́ra bàtà mi fún wọn so wọn mo ṣáà pé ẹ má bínú èrò tó pọ̀ ni tó ṣe wá di June ọlọ́run ṣe mọ́tò fún mi
2: Ìgbàgbọ́ mi ó ti mú mi. Nawọ́ báyìí, Áńgẹ́lì onímọ́tò lọ wá lónìí. Kí sí owó ẹ̀ kó tó ọjà? Ẹ kígbe bàbá. Fáì ye temi na se. Sida. Mama, mo so ro mo, go. Sawon egbe asewo na lo tun mo ba ni. Sawon egbe onimukumu ina lesun bi o mo lo. E wo awon mo ti wa ri. Awon ti an ni vision ti won mo ti won se laye. Awon mo ti n ja samu. Egbe lepe. Ari di oru. E lo ni ran. Iyo nje e mo se. Eyi nkan e mo. O wulo fe bo tun sort fun joba. Pawada. Eni kan ni bo ni ma se se. So simple you change your way. Or just about it, they change your way. Like, change your church. If your church never change you, change your church. Man, what am I job bad? I want to hang I want to join lobby gig gani. Who ni so I won't ning a dung a dun? I won't boom. I won't low room. I want last sewo. I want Fakolos. Or Fakolos, if Fakolos or joy your man.
1: July ni mo fe gbe wa tori June ni mo ra mi ti wa mo wa dada
2: ye sare mo nkan ti tun lo
1: gba to wa di 77 eni
2: oni ita wa wa
1: ti mo wa ibe na ni mo parkes
2: fun ibi da le parkes ta lo wa wa
1: mi na ni mo wa wa
2: e ti n wa nkan yin e te wo e wa jeep